0: ntoka wiwe la siku khwaaka iprovinsi yekina antoka adama mamu angwera adama inja etempwile angwera misi mami kiwiwe laka yipa we makhuwani vanonto minkinera kipe we makhuwani vanonto provinsi ya no ani provinsi ya no kawa halo representari king halaka wipa we chawani kina pachira wipa michipo saka we chawani maji wo shupa baba o so kima huko ala pahi muru wari wa echa wani
1: bano mai nulu mwakua
0: ani
1: muniipa wa echa wani mwiyari wa uwe
0: mi vaa kinyari wa na simakua asipa paka amakua we papa ni nono moto ohimi waya wao makolo wao ankumele la omaua anawa omaka omitongoni
1: Umajuni.
0: Ani. Vanonto we mamani, wo mamani nono, nkumele lo marupa. A mama o marupa. Achopa, hiva achopa.
1: Vano yu mungyari wa o? Mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba?
0: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
1: Wa umrupa mtaka.
0: Ani, kiyari wali shinga weno, walonto emaku wake upodo ohiperseberi, wari emeto, awela emaku ya wawini, mwazo takansa pahi kera nunu velocidade. Etoko toko uiwa nye pahi.
1: Eka. Vanonto, mai, uipa wene etwila mro soma uipa wene rimwero shutera uipa wene etwile rimwero rwa muru
0: njela yo uipela eri mwazo wa pahi porque ie tempo asi papaka yulu maya wera ola kimona eri ankimona rata ohima uluma wa mai ola kimona rata entao ie tempo yo hea kanle shkola hea kasa kanle y neso internet o era era y tala ko cuarto muera entao kinona kamiva eri mwazo wa pahi no vira wa tempo kini shuti haka ni a través ya internet ni o escola
1: vano mai ninona ikipo sanyo muipaka tusheni mnala kanya tu anowiria nani
0: miva munjibo ni mwaka vanji ha kina alaka atu samakale lomota ankala ya nasikwaya bairu yowani onkila atiwa yokera porque mikini ipa itu sinji so olaka podu kala sa ireta osoma urera so teni sa otelana
1: kina uluma so teni na makala mima shani babari
0: ne na makala atwa waswela nina makala nina aezi makala aezi nene nuluma wale la tu wera hata mtu ohawe motaheni numpode omuteya mkwawe ndatu wa mteko ompakawe mkwawe ani olo ntumiha makala ole numpresiza weyo muteya mwaho ntumiha makala atraveja ale makalo mtumi hawale onni wera waso mia anamwanawe wajiha wawariha waorganizare mpawe mwahawo wotumi ha makala vakala kina nlima tambe atraveji wolima weiwe ani konsegiri opake mpaya wawariha namwane waso mia hihao
1: nta nikaliko wanyosa
0: ani nikalike
1: mtuni mtimhe kini mtekwao
0: ni mtekwao kula ntuni mtekwao toko onne haomvela mpiro ni onditi miheke ole ntekwawe ole omphanyera bavale ontyela bavale eti ovanonto kinala kakatwawe era kada motho pakeke mpakawe onisentira wera mi baba yela aha kinisentira nupo dukala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoheliwa na tu nada thank you bemo opaka yele enovaha yochele opakeke yeyo ni murima otheni
1: Mtoko ama alusha anipa ni primo
0: ochen vivelo kisivela uipa iwo ikini ona kisivela pahe
1: bano mai uipa uu atuwa nchena himka naari mio uipa wa kisivela kipa kaka apachira kirokolusi akina naari mio showoro ni kawalaru showoro ni kamu ipa akina nari mikaro kukona vano mai eh mana ya wipa atwa ten ani mwipa machiko khala kana mthulo ke kiwa lela ba kinni pasani ba kinni wan lobe na ka kipaka nyungo movira yele marela
0: ye mare ko vira o pacherani yo kamwera uyiwa lela mpani ya ikhala thwa ukiwaleleke kithale kokwartu kitupatu pheke kikhueleke khumeke porque encarna era kuoneleliwe ganonto ganonto como bolo amphomeni athwa kina we kunyana nera expiração yele emwazo kiwa bahi podi era mphironi oni note kula so khala ipomto baba lesinera ka eyo kupaka mahukwala niri un poco avanzado que era no kala no matelefoni o kala no gravadori yele eno wele o ohela mwemwe upugira bari ke bakani nita wapia tempo hana kala concentrado mi vake kala concentrada banchi ohiyo pitala kavavale kupaka ka kintuna ko paka ehe para ohatra paliwara na namwane ke era non to
1: akala kina ahille paro mwere no pia pa studio okuela sa na kotela babao bano Mike ameno ko heneo mwe so tene ikipo so tene so so le mpasene
0: iziri so anu tariwe ene porque yo la rkivule ah siri so anu tariwe tenke anu tari mesh
1: mpaka bano murno ikipo ikra
0: Koti wala
1: sote
0: pa wata porque so kala ikina ki ha bang ha katu
1: siri
0: so sungi wasene vanonto o contare o no shupa va va maiso paha o 50 so paha
1: vano o kumela mtantanani uipa mato ko o kumi hedisko
0: ako toko ko primeiro álbum aka ka kumi 2013 ai esse
1: sari tipo ika
0: sari tipo desh
1: vano seia tipo ia Nyuwo muno lepa mano munchambula wowe athwale andrum hetsa ikaruma ale no seke owipa malapa ale muna aphanya wowe
0: pra e albu yo samiji podeji yo ye ka panke o Malawi ila posa sa kina kera studio so Malawi ka panka ka wowe yo mas vava le wari 2013 ka edita raka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studio mukina mashpra yo albu waru Malawi owani nonno e studio opachira ko paha yari ya niasa studio ya Socrates ya Carlito Socrates ya khala baba ni hene wa Celso onitanwa
1: wa dona bela
0: wa dona bela e studio ya khala abale na paha huwe wo kuela uipa ye tambwa ni tetemelaka
1: mio kinupu wela uipa ni kunikini mashimtwaro ko studio iwe etwile mpakira mo ten atu tene mala seri wono kuela sa pime ka wento kuna
0: ne ka ey tivao bakina butunera ey atwala nkhumeke toko ki hale na produtora la la ki itale porque so kala studio kira yo mpia un paya toko reuniao
1: atu
0: asanrene hata yo paro pachera o uli hamuru kate iwa vale wala kala wota heni kera yo no perderi morale entato kala yo ne heni atwa kita tanera wa susi hatwale o haleke na produtora ale muitale ke tambe ha oton rerawe yo muthu ono varante ko yani ono varante kwa vontade mpachera yo kuela mesmo ta ta ta kuela kera tuta na apanyara ya
1: mtu onipole ono kuela
0: ono kuela ni ritmo ni ritmo awe para opanya y compaso que era era en velocidad awe hala kala ya nchiponi ani
1: sayo munsuela hindi masa wina pa hii
0: seke wina pa hii wera suele senyo acho ki
1: bantu mai i projeto heni wala miru kusheni minyowani muwihana nana vani nona kala hii mamu era esumanela huipa masimu huku kisirala nomala kamjeri miraro nchiponi moha nyeri miraro nchiponi moha miru kusheni murinanyo
0: mahuku ala ituyo so hiana nikalaigera podia opaka hihao mota ka paka khalai uipa e ora yo theni uipa ora di nunca thoa ka ke rawani ele te mo internet ke a khande no aro ani
1: pa aro meli radio
0: ani maho kwala motho bo do vonya ka internet in youtube ni hao maho kwala o varante ko waka ke era vakina mahao lela ntao e tempo iyo ke nkhala na shaka inchi mota ka khala na ka khalai ani
1: bane tampuila yo weha amusi
0: ani unona ho amusi wako so pana mwani kende hiva sitiana ani no hundu abano e tempu yo nkhala ka ekhani ni owera tempu yo theni kikilathi ko studio
1: Maje oro kalar wera na tempu yang kala bakani wa nino na wera onna kala mteko.
0: Kini varanto no kenera ki vara kamesh.
1: No kala tipo mkumi hanyo na nanova. Echa uyo kino hi wera shanene sene. Maje ntu kwene enerwa wimbo ndiri ndine mboka.
0: Atwala do ruwa na ti. No, chivo no. Titi lo haya. Where que tocó. Chivo no, no titi lo haya ngoma. We wa hi ahi ni he. Bala nana ndiniri mboga. Ndiniri mboga. Ndiniri mboga. Entao, neno, titi lo haya ngoma.
1: Ngoma. Malapa.
0: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
1: Ni hima he, nani
0: chibono. No, chibono. No, ni nyuwani. Iki kila sanre abril ni ono kalane video antu antu na ono tena pa heke YouTube ni ankelo panya wazo le palusha nyimbo ngoma nini mwa aparecer video ni mwa aparecer no kona enta no jipo no ni hima ni nuluma iko maso wani nonno so ni asa sin kala memo so vara nrima so rera ani so rera so kala iko masi ni piwa sai virake emwali vale atwala viraka bate vale Utolo hiyo mbarawe soteni. Otimakela yele komele.
1: Were kirogo iyo.
0: Kone. Kine. Ani. Ipuruke komele mejumu hata bututo kwa ncha. Ono hiya. Ono otara. Mdao kinuluma ya ikomaso wani no. Orera mota sineraya. Oniasa oteni no jirali kera ekomati ikoma enopiwa ekoma atu tenari u mirima soteni siriwe watho ankalo hakalala
1: bano katipuran bakani ni wetu ngome
0: ngoma
1: ndipuri bakani ni
0: kipe tradusa we eva kuani
1: na ndipo hapa kuipa moto mnipela bakani ni pa
0: okay mam